0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Allah lubo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za a ji cewa a jihar Jigawa da ke Najeriya an fara korafi kan rashin isar katin zaɓe ga jama'a yayin da yaƙin neman zaɓe ya kankama. A Nijar, 'yan fafutuka a yanar gizo sun hallara birnin Yamai domin zurfafa tunani kan 'yancin gudanar da wannan aiki da kuma duba hanyoyin daƙile labaran ƙarya. Sannan za a ji yadda matsalolin tsaro da na tattalin arziki suka fara yi wa Saudiya da baibayi sakamakon ƙaruwar rikicinta da 'yan tawayen Houthi na Yemen. A Kenya kuwa za a ji yadda motoci masu amfani da lantarki suka zama wata sabuwar hanyar zirga-zirga a guraren ajiyar namun daji. Akwai ƙarin wasu rahotannin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Saudiya ta zargi mayakan Houthi na Yemen da kai hari da jirgi maras matuƙi kan birni mai tsarki na Makka. Amurka na shirin isar wa Isra'ila wani gagarumin kunshin makamai. Rushewar wani gini a Gaza ta kashe mutane 8 yayin da waɗansu kusan 60 suka yi ɓatan dabo. Ƙawancen sojoji da Saudiya ke jagoranta ya zargi 'yan tawayen Houthi na Yemen da kai hari da jirgi maras matuƙi kan birni mai tsarkin gina Makka a Larabar nan. Zargin da mayakan masu samun goyon bayan Iran suka yi watsi da shi. A daren Talata wayewar yau Laraba dai dakarun tsaron sararin samaniyar Saudiya sun ba da rahoton lalata wani jirgi maras matuƙi da suka ce mayakan Houthi sun harba a kudancin birnin Makka, inda ya nufi wani yanki da aka haramta zirga-zirgar jiragen sama. Tuni ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yi Allah wadda da lamarin da ta kira da haramtaccen hari da ke tauye alfarmar wuraren ibada masu tsarki tare da har tsakarin musulmi a faɗin duniya. Sai dai wani jigo a ƙungiyar 'yan tawayen Houthi mai suna Hamza Al-Assad ya musa wannan zargi da ya bayyana a matsayin ƙarya da kuma makirci. Gwamnatin Amurka a ƙarƙashin Donald Trump na shirin isar wa Isra'ila wani gagarumin ƙunshi na kayan yaƙi wanda ya ƙunshi dubban bama-bamai kamar yadda kafafen yaɗa labaran Amurka suka rawaito a daren jiya Talata. Jaridar Washington Post da kuma jaridar New York Times da suka bankaɗo labarin sun ce wasu daga cikin makaman na daga cikin mafiya ƙarfi kuma masu matuƙar ɓarna a cikin jerin makaman da Amurka ta mallaka, ciki har da bama-bamai 20,000 ƙirar MK-84 waɗanda kowannensu ke ɗauke da abin fashewa mai nauyin kusan tan ɗaya. Jaridun biyu sun kuma ce gwamnatin Amurka na shirin amincewa da sayar wa Isra'ila aƙalla bama-bamai 40,000 da kuɗinsu zai tashi jimillar kuɗi dala biliyan 2,800. Duk da cewa a bisa ƙa'ida Majalisar Dokokin Amurkar na da ikon hana wannan cinikin makamai, amma jaridar New York Times ta ce gwamnatin Trump na iya bin wasu hanyoyin doka wajen kaucewa hakan. Hukumar kare fararen hula ta yankin Palestino ta ba da rahoton cewa aƙalla mutane 8 sun mutu yayin da waɗansu fiye da 60 suka yi ɓatan dabo, biyo bayan rushewar wani bene mai ɗauke da hawa 6 a zirin Gaza. Kakakin hukumar Mahmud Basal ya ce an turo gawarwakin mutanen 8 daga ƙarƙashin ɓaraguzan ginin, ciki har da yara tare da waɗansu mutane 15 da suka jikkata. Sai dai har yanzu ba a ji ɗuriyar waɗansu mutane 60 ba da ake kyautata zaton sun makale a ƙarƙashin ɓaraguzan ginin. Basal ya kuma ƙara da cewa ginin ya yi rauni ne sakamakon hare-hare ta sama da Isra'ila ta ringa kaiwa zirin Gaza a lokacin da take gwabza yaƙi da ƙungiyar Hamas. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani jirgin sama mai saukar ungulu mallakin wata kafar talabijin ya faɗi a wata unguwar birnin Los Angeles da ke yammacin Amurka, da ya yi ajalin mutane 3 tare da jikkata wani mutum guda a cewar hukumar jami'an kwana-kwana ta yankin. Lamarin ya faru ne a lokacin da jirgin ke shawagi a anguwar Chatsworth domin naɗar bidiyon wani hatsarin bas da ƙaramar mota, wanda ya sanadin mutuwar mutane 3 da jikkatar waɗansu da dama. Hotunan da kafafen yaɗa labarai suka yaɗa sun nuna yadda tarkacen jirgin ke ci da wuta, yayin da gajimaren hayaƙi ya turnuƙe wurin da lamarin ya faru. har kawo yanzu ba a bayyana sunan kafar talabijin din da jirgin ke yi wa aiki ba sai dai kafar talabijin ta NBC4 dake birnin Los Angeles ta ce ta gaza tuntubar wasu ma'aikatanta dake aiki da jirgi mai saukar ungulu Wata kota a Korea ta Kudu ta umarci Korea ta Arewa da ta biya Seoul diya ta kusan euro miliyan 28 saboda rusa wani ofishin hulɗa dake tsakanin kasashen biyu a shekarar 2020 hakan ya biyo bayan karar da Korea ta Kudu ta shigar a gaban kota a shekarar 2023 a lokacin gwamnatin habbararren shugaba Yoon Suk Yeol wanda ke da tsatsaurar manufa kan Pyongyang A watan Yuni na 2020 ne dai Korea ta Arewa ta tarwatsa ginin ofishin bayan da ta bayyana shi a matsayin marar amfani kana kuma tace ta dauki matakin ne a matsayin martani ga kurakuran da tace Korea ta Kudu ta aikata an dai bude ofishin ne a shekarar 2018 a lokacin da dangantakar kasashen biyu ta samu dan sassauci karkashin shugabancin Moon Jae-in da nufin karfafa dangantaka tsakanin Korea ta Arewa da Korea ta Kudu da kuma ingata dangantaka tsakanin Amurka da Pyongyang da kuma rige tashe-tashen hankula a yankin to karshen labaran kenan a halin yanzu
0: DW harkokin yau
1: kai tsaye zamu faro rahotannin namu ne daga Najeriya inda yayin da ake ci gaba da yakin neman zabe a yankunan karkara na jihar Jigawa har zuwa yanzu sababbin katunan zabe ba su isa ga jama'a ba yayin da waɗanda suka sabunta rajista karbar katin ke yi musu wahala wakiliyarmu dake Jigawa Zainab Shuaibu Jarabo Ringim na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
2: tun daga lokacin da aka kada gangan zabe na shekara 2027 Jam'iyyu da dama sun fito suna ta yakin neman zabe ta yadda za su samu dimbin magoya ba da za su jefa musu ƙuri'u a lokacin da ake gudanar da wannan zabe sai dai kuma kash ga masu jefa ƙuri'ar sun samu tarnaƙi domin kuwa a cewar su musamman ma a jihohin na karkara dubban dubatan mutane suna zuwa inda za su karbi katin su sai dai banda ƴar karan wahala da suke sha babu wani kyakkyawan magana da ake ga musu a wajen karbar katin
3: dan wahala mun sha wahala wahala ma ba karama ba kin ga da farko da muka je wurin katin zaben nan INEC office kenan muka je muka iske dandazon jama'a muka dade a zaune da muka yi magana sai aka ce ai mun makara saboda an riga an dauki suna sai dai mu sake dawowa da muka sake kuma muna ji ai mun fawa uku a gurin katin zaben nan mata a cike dam da maza da matasa muka dade aka sake daukar sunan mu sai aka ba mu wata yellow takarda haka da nambobi a ciki aka ce mu je mu dawo muka je mun je ni daga har mun gaji
2: Professor Lawan Bashir shine commissioner dake kula da hukumar zabe ta kasa baki daya a nan jihar Jigawa
4: binda a gaskiya shine mun sha sanarwa a kafafen radio da television mutanen da basu karbi katukan zaben su ba su zo su karba idan kika ga mutun yaje bai ga katin zabe ne ba yana yiwa wani hargitsi ne don yana yiwa a tura katukan zaben mutane ba inda suke ba kila ma ba ko jihar ba
2: Honorable Nini Kaila tana ɗaya daga cikin mutanen da ke fafutukar kare ƴanci mata da yara ƙanana
5: mutanen karkara za su fi fuskantar matsala akan karɓar wannan kati ki kaddara mutum ɗan garamar hukumar guri ne ba a kawo masa katin sa ba yana can a zuba barkwano to kin ga ai ya zai ya shigo cikin community ya karbi katin sa
2: tunda yake jam'iyyu suke fafutukan neman wa'anda za su kwada musu ƙuri'a Umar Kyarji to madamuwa shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar PDP
6: babu dalilin da zai sa dan kasa yayi rijistar katin zabe kuma wasu dalilai su sa ita hukumar zabe bata bashi wannan katin zaben sa ba ina ganin idan an yi haka ba ai daidai ba
2: Bashir Muhammad Kundu shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar APC mai mulki
7: saboda mu jam'iyyar muna kara kira ga yan jihar Jigawa su kara hakuri na tabbatar in Allah da kafin zabe kowanne dan jihar Jigawa zai kafi katin zaben sa
2: Aminu Magaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ADC
8: wannan wahalhalu da ake sha zai hana wani ma ya sa ya hakuri da katin nasa ma bai karba ba kuma wannan ka hana shi ƴancin sa na yin zabe
2: karshen rahoton kenan Zainab Shaibu Rabaringin DW Hausa daga Jigawa a Najeriya
1: To idan muka jingina batun zabo zabe bari mu dauko batun tsadar rayuwa har yau a Najeriya. A Najeriya dai a kowane lokaci idan aka samu tashin farashin man fetur yakan rikidewa nan da nan zuwa tashin farashin kayayyaki. Kamar yadda ya kasance a ƴan kwanakin nan bayan da gwamnatin kasar ta sake yin ƙari kan farashin litar mai. Akan haka ne abokiyar aiki na Rejana Munir Yahaya ta tuntubi Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria, da ya fara bayani akan abin da ke haddasa tashin farashin kusan komai da zarar aka ƙara farashin mai a mahanga ta ilimi.
9: To mahangar tattalin arziki shi ƙarin farashi yana da alaƙa da abu biyu. Na farko, me ya hassala cewa hauhawa sun farashin ya yi sama? Kamar idan an ƙara kuɗin mai saboda abubuwan da ake yi ma hidima na kaiwa da komowa zai sa farashin ya yi sama. To amma to ƴan kasuwa su idan suka sau a wannan tsarin, idan kamar yau ka je ka sau kaya, kayan sun kai kamar kashi 5 ko 10, idan ka zo in baka sai da shi ba dan farashi ya ƙara sauka, kaga kinga a wannan lokacin ba zai sa cewa an samu ragowar farashin ba, sai sun sake komawa kasuwa farashin da suka dauko ya fadi. Abu na biyu kuma shi ne ƙididdigar hauhawar farashin kayayyaki, yawanci yana ɗan raguwa ne, ba wai saurin da yake yi da zai ɗan rage. Yana nuna ba saurin da ake yi na hauhawar farashin ya ragu ne, ba farashin yake raguwa ba.
10: A ganinka akwai buƙatar gwamnati ta sake fitar da wani manufa ne da zai taimaka ya rage raɗaɗi ga marasa ƙarfi?
9: Lokaci ya yi da cewa gwamnati za su tsaya su duba cewa shin wannan canje-canje na tsarin tattalin arziki da muke yi me yake haifar ma 'yan Najeriya? Idan yana aikan masu da wahala, dama shi matsalar tattalin arziki ko yin doka ta tattalin arziki dole sai ka tsaya ka duba ka ga ya mutane suke ji.
10: Wani irin alfanu ne Najeriya ta samu bayan janye tallafin man fetur da ta yi?
9: To wannan wata cirka-cirka ce wadda dama mun yi magana a kai cewa shi wannan talabin man fetur da ake cewa ana badawa, dama mun ce kawai cin hanci ne da rashawa mutane ke sace kuɗi suna amfani da wannan tallafi. To yanzu 'yan manuniya ta nuna abin da yake faruwa, yanzu gwamnati ta ce an samu kuɗaɗe saboda an janye man fetur, amma a gaskiyar magana ba haka bane ba. Abin da yake faruwa, an karya darajar naira, to saboda haka duk kuɗaɗen da suke samu sai ya kasance ya ƙaru.
10: Menene tsari ko kuma dabara da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin saisaita farashin man fetur na dogon lokaci?
9: Shi tsare-tsaren tattalin arziki dama ana yin shi ne don jama'a. Matsalar cewa yawanci saboda babu matatun man fetur da suke tace mai, shi yasa yake ƙara tsada. To gwamnati ta hito da wata dabara da za ta sa wannan matatu su yi, sannan su buƙasa da.
1: Farfesa Muhammad Muntaka Usman kenan, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria a Najeriya. To idan muka nufi makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger, 'yan fafutuka a yanar gizo daga ƙasashen yammacin Afirka sun hallara birnin Yamai domin zurfafa tunani kan 'yancin gudanar da wannan aiki da kuma duba hanyoyin daƙile labaran ƙarya da ake yaɗawa domin raba kawunan jama'a da kuma tayar da hargitsi a tsakanin ƙabilu. Hakan kuma na gudana ne bisa gayyatar ƙungiyar 'yan fafutuka a yanar gizo wacce ake wa laƙabi da wato AniWeb. Daga birnin Yamai fadar gwamnatin ta Niger, wakilinmu wato Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani.
11: Ƙasashe kimanin 6 ne dai ke halartar wannan zaman taro da ƙungiyar AniWeb ta shirya, da suka hada da ƙasashe 3 na US da kuma ƙasashen Togo, Chadi da kuma ƙasar Senegal, tare da ban hannun ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta International Media Support da kuma hukumar sadarwa ta ƙasar Niger ta ONC. A wani mataki na gama ƙarfi da ƙarfe tsakanin masu yaɗa labarai ta shafukan sada zumunta da hukumomin kula da harkokin sadarwa don faɗakarwa, tare da nazarin fitar da wata turba da 'yan jaridar masu wallafawa ta shafukan sada zumunta za su hau a kanta domin kare mutuncinsu. Awal Umar Ibrahim shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar AniWeb da ta assasa wannan haɗuwa.
12: Gurinmu shine yau mu gani an rage wallafa labarun kamzon kurege a cikin shafuffuka labaru masu ekahitina a cikin kasar mu ta Niger shine wannan gurin akwai wasu suna unhwani da wanga hali da yankin Sahel yake ciki suke kirkiro labarun da ba labarun gaskiya ba suna wallafa su
11: saka tsari a cikin ayyukan masu fafutuka da yada labarai ta yanar gizo na daga cikin matakan da kasashen Sahel din ke dauka a kokowa da suke na karya lagon masu yada labaran karya da zumma ta yadda zaune tsaye a yankin Ibrahim Manzo Jallo shine shugaban hukumar sadarwa ta kasar Niger ta ONC
13: kowa ya sani kasashen ganamu kulliyamu akwai labarin jabu da ake kirkirowa mu wayar ma da al'umma kawuna kuma mu ba wa'anga yan jarida da suke yanar gizo kayan aiki da horo da ya kamata su gane menene labari na kirki menene labarin jabu raba dan duma da dan kabewa
11: Da yake magana shugaban hukumar sadarwa ta kasar Mali ya ce ana shigani masu yada labarai ta yanar gizo da ke yadawa wani lokacin cike da kurakurai hakan na nuni da rashin kwarewar su a fannin aikin jarida sai dai kuma ya ce abin mamakin akwai kuma yan jarida da su sun kware cikin aikin amma kuma wani lokaci ke daukan bangaranci a cikin aikin tamkar waɗanda ba su kware cikin aikin ba wanda a cewar CD4D dan kungiyar farar hula da ke cikin wannan nazari A ganin shi ya kyautu talaka ya san cewa ba duk abin da ya gani ko ya ji ta shafukan sada zumunta ke zamana na gaskiya ba
14: shi talaka bai iya bambancewa wanga labarin gaskiya ne ko na ƙarya ne kenan yau masu bada labari bisa yanar gizo ya zama sun cancanci labarin za su bada
11: wannan zama dai yana zuwa ne ƴan kwanaki bayan saka hannu kan wata ayar doka da gwamnatin ta Niger ta dangane da saka tsari cikin aikin ƴan jarida masu yada labarai ta shafukan sada zumunta na yanar gizo wanda kusan shekaru 10 kenan ana neman saka tsari don ganin masu wannan aiki sun samu kariya da bi sau da kafa daga hukumar sadarwa ta kasa da ke sa ido kan ayyukan kafofin yada labarai na gwamnati da ma masu zaman kansu a kasar ta Niger Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger
1: to kada dai a shafa waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe Idan muka bar yammacin Afirka, bari mu nausa yankin gabas ta tsakiya inda ƙasar Saudiya ke fuskantar ƙarin matsalolin tsaro da na tattalin arziki, yayin da take amfani da ƙarfin tuwo gami da diplomasiya wajen daƙile rikicin da ke ƙaruwa a tsakaninta da mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Suleiman Babayo ya haɗa mana rahoto kan wannan batu.
15: Kasar Saudiya tana ƙara shiga rikici da mayakan Houthi na Yemen da suke samun goyon bayan ƙasar Iran. Yayin da fada ke ƙara zafafa tsakanin mayakan na Houthi da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita kuma harin da mayakan Houthi suka kai kan Saudiya cikin daren Litinin ya janyo ƙarin mutane 13 da suka jikata abinda ya kawo adadin zuwa mutane 100 da suka jikata tun watan Yuli ita dai Saudiya tana ci gaba da taka tsantsan game da batun kaddamar da yaki kan mayakan na Houthi Neil Kuliam, masanin gabas ta tsakiya a cibiyar harkokin kasashen ketare da ke birnin London na Burtaniya, yana ganin kowane bangare zai fuskanci asara muddin rikicin ya ci gaba da rincabewa.
16: Yes, this is a new level of vulnerability. MBS is being tested.
15: Haka, wannan sabon yanayin da ake ciki kowa yana da rauni. Saudiya tana da rauni saboda mayakan Houthi sun ƙara ƙarfi. Musamman a bangaren da masarautar ta Saudiya take fitar da man fetur mayakan Houthi sun kwace iko da Mokha da ke gabar ruwan Yemen abinda ya baiwa mayakan na Houthi damar suka saka matsin lamba kan Saudiya bisa hanyar da take samun wajen fitar da danyen man fetur zuwa kasashen ketare yayin da kasar ke karkashin matsi A makon jiya Saudiya ta fuskanci harare akan hanyar da take fitar da danyen man fetur ta wannan hanya da ke zama mafita daga mayakan na Houthi masu samun goyon bayan Iran lamarin da ya haifar da matsala a wani bangaren bututun man fetur da Saudiya take tura danyen man fetur Sebastian Sons masanin gabas ta tsakiya cibiyar bincike da ke Jamus ya ce yanayin da ake ciki na da sarkakiya
17: Für Saudi-Arabien ist das natürlich eine sehr delikate und auch komplizierte Situation.
15: Ga Saudiya wannan yanayin da ake ciki na da sarkakiya musamman kan tattalin arziki fitar da danyen man fetur ta bututun da ya ratsa gabashin kasar zuwa yammaci domin isa gabar ruwan tekun Bahar Maliya bayan rufe mashigar ruwan Hormuz lamarin da zai shafi manufofin tattalin arzikin Saudiya.
17: Wichtiges Element der eigenen Wirtschaftspolitik.
15: Mayakan na Houthi sun kai hare-hare kan Saudiya da kuma gwamnatin Yemen da kasashen duniya suka amince da ita domin saka matsin lamba kan kasar ta Saudiya ta kawo ƙarshen toshewar da Saudiya ta yi wa mayakan na Houthi duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta shekara ta 2022.
1: Rahoton Suleiman Babayo kenan. To idan muka sake dawowa Afirka, a Kenya motoci masu amfani da lantarki sun zama wata sabuwar hanyar zirga-zirga a wuraren ajiyar namun daji duk da karancin wuraren cajin batir. Wannan hanyar sufuri na bawa masu gadin wuraren ajiyar namun dajin damar yin sintiri ba tare da dabbobi ko masu farautar namun dajin sun san wato suna yankin ba. Rejana Munir Yahaya ta hada mana rahoto kan wannan batu.
18: A Masai Mara na Kenya, bullowar sabuwar fasahar amfani da ababen hawa masu amfani da lantarki na taimakawa masu kula da namun daji wajen gudanar da harkokin sintiri tare da rage hayaniyar motoci da amfani da man fetur. Daya daga cikin masu amfani da wannan sabuwar fasaha shine mai gadin gandun dajin Joshua Kijape, wanda ke sintiri da babur mai amfani da lantarki wanda idan ya ratsa ciyawar da ke cikin dajin yana tafiya ne kusan babu sauti. Abin da ke bashi damar lura da motsin dabbobi ba tare da ya tsoratar da su ba.
19: I fiki-fiki tumekuwa tukitumia kwa muda wa...
18: Mun shafa shekara guda muna amfani da wannan babur din, kuma batirinsa na iya daukar tafiyar kilomita 160, haka kuma yana bukatar awanni uku ne kacal kafin cajinsa ya cika.
19: Muda wa masa matatu.
18: Rashin hayaniyar babur din na da wani ƙarin amfani musamman wajen tunkarar masu farautar namun daji ba bisa ka'ida ba. Tom Kibilen Kenya, wani mai gadin gandun dajin, ya kwatanta bambancin da ke tsakanin tsofaffin babura da ke amfani da man fetur da waɗanda ake amfani da su a yanzu.
20: Tuna dealing na wa tunkaji na
18: ga mu da muka saba amfani da babura masu amfani da man fetur, ana iya jin ƙararsu daga nesa. Amma yanzu da muka samu waɗannan babura masu amfani da lantarki, hakan zai ba mu damar kama masu gudanar da haramtattun ayyuka a cikin gandun dajin. Aiki da ababen hawa masu amfani da lantarki bai tsaya ga babura kaɗai ba. A sansanin Embo River da ke Masai Mara, an fara aiki da motocin safari masu amfani da lantarki tun a shekarar 2019, kuma makamashin hasken rana ne ke samar da wutar da ake cajin su da ita. Like Amadu, daya daga cikin waɗanda suka kafa sansanin, ya ce tsarin na basu damar amfani da motocin yadda ya kamata. Ana fara yawon bude ido ne daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 10, sannan daga ƙarfe 10 zuwa 4 na yamma. Muna cajin motocin da makamashin hasken rana daga ƙarfe 4 zuwa 7 na yamma. Muna sake fita yawon kallon namun daji, sannan idan sun dawo sai a sake cajin su da batirin sansanin. Don haka motocin lantarkin sun dace sosai da wannan aikin, ba sa ƙara, suna ƙayata muhalli, kuma mafi muhimmanci suna da sauki wurin kashe kuɗi. Masu gudanar da wannan shiri na ganin cewa baya ga kare muhalli, sauya motocin da ke amfani da man fetur zuwa na lantarki na iya rage kuɗin mai da na gyara ababen hawa.
1: Rahoton Rejana Munir Yahaya kenan. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na musamman.
0: Himma dai matasa.
1: A jamhuriyar Niger, wani matashi mai suna Abaza Salisu ya zama ɗaya daga cikin fitattun masu girke-girke a wuraren bukukuwa. Duk da cewa matashin na da ƙwarewa ta musamman, to amma ba kasafai ake samun maza masu girki musamman a wurin biki ba, lamarin da ya sa Abaza ya fuskanci ƙalubale da dama. Wakiliyarmu ta birnin Gaya, wato Ramatu Isa Wanke, ta haɗa mana rahoto kan wannan matashi.
21: A cewar Abaza, tun yana ɗan ƙaramin yaro ne ya fara koyon girki, kuma baiwa ce da ya samu daga rabbi saboda babu wanda ya taɓa koya masa yinsa.
22: Tun ina wasan yara shi ne nake yin girke-girke, kowa bai taɓa koya min ba girki. Muna aza gwangwani hakan ga mu aza ɗanyen mangoro da bai nuna ba, da bayan kabewa da alayyahu, sai in ɗauko gwangwani in aza murhu, sai mu hura wuta. Daga nan na fara yin dahuwa na sai ya kai inda ban ma son tuwon gida, sannan ne na fara yin na kaina. kowa bai taba koya mini ba. Kuma har yanzu inda ya kai na girma, da na zo na tadda mutun ya gama tuwon shi da shinkafa shi ko da miyar shi ko wani speciality akan ga abincin bariki dai, in na tsaya saman tuwon kawai shikenan, na sanya mutun ya gama shi, na sanya mu da mutumin yasa ya hada ko ban tsaye. Allah ya bani wannan baiwa.
21: Matashin dai ya kware wajen shirya abinci na bukukuwa aure, suna da sauran manyan taruruka. Yace kalubalen da ya fuskanta na farko shine yadda mutane ke mamakin ganin namiji yana girki a gurin biki.
22: Da ba a san namiji da dorin abinci ba, yanzu ne abun ya fara shigowa yamai. Lokacin da nake yin girke-girke, ba a san namiji da doro tuwo ba a yamai, saboda in ina yi ma ina yaro karami, in nace su bari in azama mata wajen biki, sai su rika cewa hannun yaro karami na iya dahuwa. Sai na musu dahuwa, sai da ya kai mutane suna kira na wajen biki, wajen suna, wajen fayandi.
21: Suna Abaza dai ya bazu a fadin kasar Niger da ma sauran kasashen ketare kamar Benin, Togo, Ghana da dai sauransu. Kuma a cewar sa bai san adadin mutanen da ya ba wa horo a bisa kan fannin girki ba.
22: Kawo yanzu ban san adadin su ba, dan akwai wa'ansu cikin gidajen su nake zuwa in koya musu dahuwa, wa'ansu saman rezo sosiyo nake koya musu abinci, wa'ansu saman ta WhatsApp zan bi in koya musu abinci, wa'ansu ta waya zan je in koya musu abinci. Ina gida suna kira na sa kaza. Ban san iya adadin matan da mazan da na musu horo.
21: Wasu dai na kallon aikin girki a matsayin sana'ar mata. To sai dai sannan a hankali wannan lamarin ya sauya, inda ta kai wasu maza ma suka fara shiga a dama da su a fannin koyon girki. Matashi Sanusi, tsohon ma'aikacin gwamnati ne, yace ya jingina aikin sa ne domin koyon girki da kuma ƙorewa a kansa.
3: Saboda a lokacin da nake aikin gwamnati, gaskiya bana jin daɗi kuma koko bana samun yadda nake so. Daga baya kuma Allah ya kawo ni da hannun Abaza. Ni dai na ji daɗin aiki bayan shi, don duk abinda babu takura, babu matsawa, ga kuɗi, ga wadatar abinci, ka ci ka sha, to kaga kuma wannan ba za ka cewa ba ai mutunan ga bai maka ba.
21: Ƙarshen rahoton kenan. Ramti Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
1: To cika maki rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. Kafin mu sallama da ku, kun ji cewa Saudiya ta zargi mayakan Houthi na Yemen da kai hari da jirgi maras matuki kan birni mai tsarki na Makka. Sannan Amurka na shirin isar wa Isra'ila wani gagarumin kunshi na makamai. Arwayau a yankin gabas ta tsakiyar rushewar wani gini a Gaza ta kashe mutane 8, yayin da waɗansu kusan 60 suka yi ɓatan dabo. To amma sauraro, a nan za mu naɗe tabarmar shirin, sai kuma da ranar idan Allah albomu da yardar Allah. Kafin a madadin muntaka a Hiwa, editan da shirin shirin kamar yadda aka ji shi, Muhammad Tijjani Hassan ke cewa mu na lafiya daga nan birnin Bonn.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa, ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: sojojin sama da ta kasa ta gudanar da wani aikin hadin gwiwa kan sansanonin yan ta'adda, ta kashe yan ta'adda 18 tare da lalata wasu wuraren ajiyar su da gine-gine da suke amfani da su. Wannan yanayi ya jefa al'ummar yankin cikin damuwa da tashin hankali, kamar yadda Malam Muhammad Kamilu da ya fito daga arewacin jihar Borno ya bayyana min.
1: Gaskiya muna cikin damuwa da tashin hankali ganin yadda bangaren ISWAP da Boko Haram suke ta kai hare-hare, abun babu ji babu gani, kuma suna fita ta kafafen sada zumunta suna cewa sun yi kaza sun yi kaza. Abun gaskiya babu daɗi, hankalinmu ya tashi.
0: Shi ma Malam Ibrahim Jibril Biyu da ya fito daga kudancin jihar Borno ya bayyana cewa su kan basu gani a ƙasa ba, dan kuwa ba a samu sauƙin hare-hare da mayakan ke kaiwa ba.
2: Mu talakawa bamu ga wannan abun a ƙasa ba, balma abun sake ta'azzara yayi. Tunda kusan kullum nan yankin mu na Biyu sai kaga a ƙauyukan sai kaga samu an kai hare-hare ko kan jami'an tsaro ko kan fararen hula ko kuwa an dasa baban wurmi a hanya. Shi harkan tsaro wannan ba abu ne na siyasa ba, ba abu ne da ya kamata a yi campaign da shi ba, fitowa yau mutane bayani na gaskiya da gaskiya an za ta yaki wannan abun tsakani da Allah ta yaka.
0: Ci gaba da samun irin waɗannan hare-hare na ƙara jawo tambayoyi kan matsayin yarjejeniyar tsagaita wutar da ake ikirari da kuma ko har yanzu tana aiki a yankunan da ke fama da rikici. Halin da ake ciki ya sake mayar da hankali kan tasirin duk wata yarjejeniya ta tsagaita wuta da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin rage ci gaba da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Masana da masu fashin baki kan harkokin tsaro kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke Damaturu na cewa ya zama dole a yi abin da ya kamata in ana so a samu nasarar wanzar da zaman lafiya.
3: Ya kamata a ce mutane sun ga aina aka yarjejeniyar, yaushe aka yarjejeniyar, dawa-dawai aka yarjejeniyar, kuma menene ainihin yarjejeniyar? Ba haka kawai a faɗa cewa an yarjejeniya ba. Bangaren Boko Haram ɗin sun kai guda biyu ko kusan guda uku, to da wani bangare ne aka yi? Inda da akwai bangaren da aka yi da su ya kamata su ma su fito su yi magana, amma kaga daga ƙarshe gashi sun fito ma sun ƙaryata. Kuma in akwai wani bangare wanda aka yi wannan abun da shi ma ya fito ya ce a da ni aka yi, ba kuma wanda ya fito da ya ce da shi aka yi. Shi wannan yaƙi abu ne wanda ya kamata a fuskance shi ba tare da yaudara ko wani abu da sauransu ba. Ya zama abun kunya a ce a gwamnatance za a faɗi magana, kuma wanda kai magana da shi zai fito zai ƙaryata. Irin wannan abubuwan kaga duniya tana ji tana kallo, wannan ba abu ne wanda yake gwamnati ya kamata ta yi shi ba.
0: Wannan yanayi yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin tsaro ke fitar da sakon gargaɗi na yiwuwar kai hare-hare makarantu da kasuwanni da wuraren ibada, abinda ya sake haifar da fargaba da kuma ƙara yin kira ga gwamnati da ta ƙara mayar da hankali wajen daƙile ayyukan 'yan ta'addan. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
4: To daga Maiduguri a Najeriya za mu leƙa jamhuriyar Niger bayan mun ɗan nan fasa.

0: Adalla, a fagen shirye-shiryen za mu fara ne da shirin mata.
1: DW abu namu.
2: A Najeriya akwai ƙabilu sama da 300 da kuma sarakuna masu riƙe da muƙaman gargajiya sama da 10,000 da hukumomi suka amince da su, inji ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Amma idan aka ce sarki, oba ko eze, hoton da ya fi zuwa mana a rai shi ne na namiji. To shin babu mata ne masu riƙe da kambun sarauta?
3: Sunana Hajiya Rabi Garba Ɗangizo. An naɗa ni a wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya a garin Ibadan.
4: Sunana Hajiya Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Ɗanka dai a Tudun Wadar Local Government cikin jihar Kano, Najeriya.
2: Tun shekaru aru-aru, al'ada ta fi baiwa maza damar riƙe manyan kujerun sarauta.
3: Ta wannan sarauta ma tun da aka kafa wannan masarauta tamu, shekara 100 baya ba a taɓa bawa wata mace a wani ɓangare na wannan masarauta ta riƙe ba, sai a kaina ne wanda aka fara yi.
2: To amma me yasa? Wani rahoto da Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ta Mata na Najeriya ya fitar a shekarar 2018 ya nuna cewa duk da yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'umma, ƙasa da kashi 5 ne kacal cikin 100 na kujerun majalisun sarakunan gargajiya da aka amince da su a Najeriya mata ke riƙe da su. Sai dai wannan adadi yana sauyawa a hankali kuma cikin tsari. Domin a yanzu akwai mata da ke riƙe da muƙami da ke wakiltar al'ummominsu tare da taka rawa wajen kare al'adu. To amma su waye waɗannan mata? Me yasa aka fara ba su irin waɗannan muƙamai? Kuma me hakan ke nufi ga sauran mata da ke kallon su a yau? Wannan shine batun da za mu duba a cikin shirin Abu Namu na wannan mako. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
5: Abu Namu maganin a kwaɓe mu, babu wanda za ya hana mu ba.
2: Najeriya ƙasa ce mai matuƙar yalwar al'adu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana cewa ƙasar na da fiye da ƙabilu 250 tare da harsuna da dama. Garin Ibadan, babban birnin jihar Oyo, na daga cikin biranen da ke da ɗimbin al'ummar Hausawa da suka zauna a wajen arewacin Najeriya. A irin wannan birni, wa ke magana a madadin matan Arewa? Kuma idan al'ada ta ci karo da salon rayuwar birni, wa mata ke neman taimako a wurinsu? Amsar ita ce wata sarauta da aka kirkira musamman domin wannan manufa. A tare da mu akwai Hajiya Rabi Garba Ɗangizo, wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta Ibadan.
3: An bani wannan dama ne na wannan sarauta domin ganin irin tallafa wa mata da nake yi da kuma al'umma da kuma yanda nake kishin ci gaban matanmu na Arewa a wannan bangare da kuma Najeriya gaba daya.
2: To kina wakiltar matan Arewa ne a cikin wannan birnin Yarbawa. Waɗannan manyan matsaloli mata suka fi zuwa wurin ki da su?
3: To nakan samu wato korafi da dama, kamar rashin jari, rashin aikin yi, matsaloli na mazaje da kuma rashin samun yadda za su iya ɗaukan ɗawainiyar ɗiyansu zuwa makarantu. Akwai wasu matsaloli da mace takan ji kunyar bayyana wa namiji, da wasu matsalolin za ka kasance sirri ne, wani ciwo ne, wani a matsalar ƴaƴa ne, a matsalar miji ya tafi ne. Ba wai mazan ba su iyawa ba ne ba, a'a. Amma dole ne ita mace ta samu mace ƴar uwarta wadda za ta iya buɗe ma sirrinta. To shi yasa shugabanci na mata a ko'ina yake da muhimmanci.
2: Amma menene babban kuskuren fahimta da mutane ke yi game da mata masu riƙe da muƙaman gargajiya a wajen garuruwansu na asali?
3: Ana ganin cewa ba za su iya wakiltar al'umma ba, wanda kuma ni nake ganin ba haka ike ba. Saboda ita mace ginshiƙi ce, mai ɗaukar nauyi ce, mai kuma tarbiyyantarwa ce a cikin gida. Kuma ba a hana mace shugabanci ko wani muƙami ba, wanda za ta iya har in za ta iya yin shi wato da fahimta da ilimi da gaskiya. Akan yawan kuskure mace a ganin cewa kamar ba mu da tunani ko kuma hankalinmu bai kai ba.
2: To abin sha'awar kuma shine labarin ba iya garin Ibadan ya tsaya ba, domin idan muka dawo Arewa za mu ga cewa tarihin sarautar Kano kansa ya daɗe sosai kafin Najeriya ta kasance yadda muka santa a yau. Wani binciken Kano Chronicle ya nuna da cewa masarautar Kano tana da ɗaruruwan shekaru na tarihi. A tarihi, mata sun taka muhimmiyar rawa a cikin masarautar, amma galibin rawar da suke takawa tana kasancewa ne a bayan fage. Misali, mukamai irin su magajiya da iyayen gida. Sai dai a shekarun baya-bayan nan, an fara ganin mata suna samun mukaman gargajiya a hukumance. Domin mu fahimci wannan batu daga cikin tsarin masarautar, muna tare da Hajjia Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Dan Kadai ta masarautar Kano.
4: Iyan gari sarauta ce wadda Kano ta arota lokacin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu wadda ya naɗa yayarsa girma Hajjia Umma Aminu Sunusi Bayero don taimakawa mai martaba sarki wajen gudanar da harkoki mata da ƙananan yara na cikin gida da kuma gari gaba ɗaya. Sannan Allah ya kawo ta kaina wadda mai girma Dan Kadai Muhammadu Inuwa na biyu ya naɗa ni karo na farko a Tudun Wadar Dan Kadai.
6: Sarauta ce wacce take tana da girma, ina daga cikin manyan hakiman masarautar Tudun Wadar Dan Kadai. A matsayina na iyan gari ne nake tafiyantar da harkokin mata, matasa da ƙananan yara na cikin gidan sarauta da gari gaba ɗaya. Iyan gari ita ce mai isar da koke-koken mata da matasa ga masarauta, kuma nakan sasanta rigingimu a tsakanin ma'aurata.
2: Amma mutane da dama na ganin cewa tsarin sarautun gargajiya na maza ne kawai. Tun bayan da kika samu wannan matsayi, yaya kika fuskanci wannan al'amari?
6: Ita sarautar mata asali ta samo tun a zamanin baya, a inda aka yi sarautu na mata kamar su sarauniya Daura Ma'adaura da kuma sarauniya Amina daga Zazzau da sauransu waɗanda sun ba da gagarumar gudunmawa a masarautunsu.
2: To Alhaji Malam Iyan Kano. To mun ji daga bakin matan da ke riƙe da mukamin gargajiya, amma menene ra'ayin sauran mata da ke kallon 'yan uwansu riƙe da irin waɗannan mukamai?
7: Ni gaskiya abin bai name ni ba, amma ina ganin abu ne da zai ƙara wa mata muhimmanci a cikin al'umma.
8: Gaskiya ni dai mata masu sarauta suna burge ni sosai ba kaɗan ba.
9: Sarauta ga mata gaskiya ba al'adarmu ba ce, zamani ne ya zo da shi.
10: Ni gaskiya abin sarauta mata yana burge ni, kayansu yana musu kyau, ni kaina ban ki in samu sarauta ba.
2: To sai dai akwai wata tambaya guda ɗaya da har yanzu ba mu amsa ba. Idan tsarin sarauta ya daɗe yana karkata ne ga maza, menene yasa ake ganin mata suna samun ƙarin mukamai a yanzu? Domin fahimtar dalilin da yasa ake ƙara buɗe ƙofar majalisun gargajiya ga mata, muna tare da Alhaji Talha Muhammad Tudun Wada, walin Dan Kadai Muhammad Inuwa na biyu, hakimin Tudun Wada.
11: Dangane da abubuwan da suka sauya a yanzu, na farko a zamanin da matan ba su yawaita tare da matasa kamar yadda aka samu a wannan zamani namu, saboda haka abubuwa sun canza. Ita kuma ba da kullum ba su ke kanta take bubbudawa take domin shigo da wakilci daga ko'ina domin tafiyar da mata a cikinsu, su ma su san da akwai wakilci. Alhamdulillah kuma hakan kwalliya ta biya kudin sabulu. Irin gudunmawa da mata suke kawowa musamman wajen ko rikice-rikice da magance dukkan matsaloli da ya shafi mata da iyali. Dama mu ga su da naɗa su ya taso ne daga yawaita na mata na matasa da kuma rigingimu da suka yi yawa. Idan aka shigo fada kan aiso gaba ga mai sarauta, a tarar mata wakilai sun tafiyar da wannan al'amura ba tare da ta shiga cikin fada an yi da ita ba. Naɗa mata a yanzu somin taɓa ne, nan gaba ninkin ba ninkin sarautu za ki tarar ma an samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na masu rike da masarautu.
2: To muna godiya sosai, ranka ya daɗe. Abin da muka ji a yau ya nuna mana abu guda, al'ada da ci gaba na iya tafiya hannu da hannu. A yau mun ji daga bakin wakiliya a Ibadan da kuma iya a Kano, mata biyu garuruwa biyu amma nauyi guda, wato hidimtawa al'umma. Jama'a sauraronmu, a nan za mu ja labaran shirin. A madadin Hajjia Rabi Garba Ɗangizo, Hajjia Nafisat Hashim, Alhaji Talha Muhammad Tudun Wada da ma sauran muryoyi da abokan aiki da suka ba da gudunmuwarsu, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
12: abu namu maganin akwabe babu wanda za ya hana
0: to ga kuma shirin darasin rayuwa da fatan zai ilmantar da ku
13: DW darasin rayuwa
14: Mulki ko wani mukami na siyasa matsayi ne da Allah ke baiwa wanda ya ga dama ya kuma karbe a lokacin da yake so ko kuma ya canza masa da wani abu mafi alkhairi sai dai rayuwa bayan mulki ko kuma bayan sauka daga kan mukami na kasancewa mai cike da darissa
15: bayan na sauka daga kujerar minista babban darasi wannan dauka mutun abin tsoro ne saboda zaka samu mafi yawa wanda kaunar da suke maka ba ta Allah da annabi ce ba kauna ce ta mukamin da kake rike da shi kawai yan jari hujja ne a duk lokacin da ka sauka kuma sun san ba su da wani muradu tare da kai ko mu'amala masu ta gagara
14: idan aka biyo mu za a ji irin darissa daban-daban da wasu da suka rike mukamin siyasa a jamhuriyar Niger da kuma Nigeria suka koya da kuma yadda suke gina sabuwar rayuwa bayan sauka daga kan manyan mukamin da suka rike ni ne Muhammad Tijani Hassan madugun shirin na yau
16: DW
14: To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ke duba irin darussan da ake koyo a rayuwar yau da kullum da kuma zamantakewa. A yau shirin ya fita kan waɗanda suka rike manyan mukamin siyasa kuma a yanzu suka sauka daga kan kujerun da suka rike. Za mu fara ne da babban bakon da muka gayyato a cikin shirin shine Alhaji Dudu Rahama wanda ya shafa kusan shekaru 30 ana damawa da shi a fagen siyasar Jamhuriyar Niger. Kuma mukami na karshe da ya rike shine na mashawarti ga shugaban kasa. To a yanzu dai siyasa ta tsaya cik a Niger din. Shin ko yaya yanayin rayuwa ya kasance masa a yanzu? Ga dai waka a bakin mai ita.
17: Shi dai rishin mulki kaman talauci ne. Ba ya da dadi. Wasu daga cikin mu suna da sana'ar yi akan suna da mulkin ma suna da yan officials su kanana wanda za su ka bari su ka mulki. Suna komawa sake raye waɗannan din. Wasu kuma ba za su iya raya su ba saboda sun fita daga cikin sabon irin wannan rayuwar da suke tada da rayuwar kuma yanzu za su koma su sake irin wannan rayuwar. Don haka kenan shiga cikin halin rishin mulki ba ya da dadi. Wato ka dibe mu dukan mu da yawa daga cikin ba mu da walwala. Ba mu da rayuwa irin wannan ta cewa kana da hali na taimakawa dan uwa da taimakawa kanka da taimakawa iyalanka da taimakawa kasarka ba ka da wani hali yanzu kenan babu inda rai zai ji dadi a cikin irin tafiya sai dai kawai dake muna da tawakkali ga ubangijin mu shi yake bada mulki shi yake amshewa alhamdulillahi mun riga yanzu shekara 2 da wannan kanu mun fara saba ma mun kama gaban mu muna tayi Allah na raya mu a cikin tafiyar
14: to amma Alhaji Dudu Rahama ta yaya ake gina sabuwar rayuwa bayan sauka daga babban mukami na siyasa
17: wasu har yanzu ba su dangana ba suna shiga suna fita a gargashin masu mulki suna maganganu irin na fadanci na san su koma irin wannan rayuwa saboda ba su da sana'ar yi yanzu kaman mu da muke da sana'ar yi kuma mun saba da talauci mun saba da samu muna da sana'ar yau akwai yau gobe babu wallahi bamu da matsala ni da Alhaji Dudu Rahama ban da matsalar komai alhamdulillah don haka kenan wasu mu ma haka nan ne wasu kuma bu sabara ne su dama can ba su da sana'ar wannan mulkin su ne abincin su to dan ka dogara da mulki to ai mulkin dama karewa zai to ya zaka yi ai sai kai wahala don haka kenan mu musamman ni ban dogara akan mulki ba alhamdulillah rayuwa ta yau wata 23 tana da kyau har na saba ma cikin tahir don haka kenan babu wani abin da ni a gani na ya canza a tawo rayuwar amma ya canza a rayuwar ƴan siyasa da yawa daga cikin mu saboda sun rasa makama sun rasa ya za su yi kuma gashi babu muna cikin wani hali wanda ka sani na sani duniya ta sani na haula'i wanda ka sannan take cikin wani irin hali na wahala don haka kenan a cikin wannan hali wani bai iya fidda kansa dama wani bai fidda kansa ba ma a cikin wani halin balle aka shiga wannan hali
14: to a takaice Alhaji Dudu Rahama wani darasi ne ya kamata ƴan siyasa da masu mulki ko masu rike da manyan makamai su koya kenan
17: darasin da zai kamata su dauka wato su yi tunanin cewa babu abin da yake dawwama sai ikon Allah su tunanin cewa bayan dadi akwai daci tahi bayan daci akwai dadi tahi darasin da za a dauka yanzu ko da an nemi mulki an same shi shine cewa ashe ga irin yanda talaka yake rayuwa idan ana cikin wahala ya kamata su san cewa ashe talakkanan da suke kallon mu muna mulki suna cikin wahalan nan muna cikin jin dadi ashe wannan talakkawan ga irin fa wahalar da su ma suke sha su hakuri suke jure har zai musu jiki to mu ma yanzu sai mu dauki wannan darasin cewa koda gobe mun samu mulki to irin wannan rayuwa tana iya kasancewa ta dawo. Don haka kenan darasin da zamu dauka shine mai adalci, mai gaskiya, mu tausaya wa talaka mu da gaskiya, mu san cewa ashe ga irin rayuwar da ake shiga idan an rasa mulki, saboda wanda suka rasa mulkin abin tausayi ne ai. Balle ba ma mu ba kanana-kanana wanda muke kalshin wadanda muke cewa masu gidan mu abin tausayi ne.
14: Alhaji Dudu Rahama kenan fitaccen dan siyasa a Jamhuriyar Nijar. To har yau a Niger din da akwai ƴan siyasa da dama da suka ce sun dandana darussa bayan sauka daga kan kujerin da suka rike ciki kuwa har da tsaffin ministoci da ma ƴan majalisar dokoki. Kada dai in cika ku da surutu ga Gazali Abdi Tasawa, wakilin mu dake birnin Yamai, da wannan rahoto.
16: Rayuwar mai mulki ko mukami na kasancewa a cikin yanayi na wadata da walwala da mallakar abin duniya. Mafi yawancin su na kasancewa masu takama da alfahari da jiji da kai, su ci nasu, su ci na maras ci, mai ci su ci tare da shi, wanda ba ya ci ma su ci masa. Sai dai kuma mulki da mukami ba ababe bane masu dawama har abada. A lokacin da giyar mulki ko ta mukami ke gawa dan adam ƙarya, da daman su kan karyawa inda ba gaba, su dama daudau su cikin moda ba wanda zai iya ce musu komai. Sukan ma zama abin bege a tsakanin al'umma, son kowa kin wanda ya rasa. To amma Alhaji Yahuza Sadisu na Madobi, tsohon dan majalisa da kuma ya riki mukamin minista a tsawon shekaru 8 a Niger, ya ce ya samu darasi sosai a rayuwar bayan mulki.
15: Bayan na sabka daga kujerar minista, babban darasi wanda na dauka, mutum abin tsoro ne, saboda zaka samu mafi yawa wanda suna murna duk lokacin da ka zo, amma akwai wasu wanda ƙaunar da suke maka ba ta Allah da Annabi ce ba, ƙauna ce ta mukamin da kake rike da shi. Babu mutunci tare da su, babu diyauci, kawai ƴan jari hujja ne a duk lokacin da ka sabka, kuma sun san ba su da wani muradu tare da kai ko mu'amala masu ta gagara. Wani idan ka kire shi ma ba zai dauka ba, domin tsammani yake ko wani abu zaka nema a wurin shi.
16: Bayan sabka daga mukami ko karagar mulki, wasu kan yin nasarar sake gina sabuwar rayuwa, wasun su kuma kan kusan zaucewa. Amma Honorable Gusman Abdurrahman, wani tsohon dan majalisar dokoki a Niger, ya bayyana irin darasin da yace ya dauka da ya bashi damar sake gina rayuwa bayan sabka daga mukaminsa.
18: Ni darasin da dauka ke mutum baka dokan siyasa kamar da takaman shago, ba ta yi haka nan. In ka dan kai haka nan wahala zaka yi, ka wahal da mutane kuma. Da haka duka dan siyasa ya kamata ya zama yana da nashi aiki wanda yake yi a gefen siyasa. In hakuta ke a koma da mutum da ba ta yi ko da wuce kana rike da iko. Iko ga hannun Allah yake. Ya karbo ga hannun wani ya baka, kuma karba daga hannun kai ba wani. Ni dama na rike aikin da nake yi. So na harko da na fadi kujerata ta fadi, na koma dan kwangila sai ni kafa kamfani na gini.
16: Koma dai mi ake ciki a game da rayuwar mulki ko ta mukami? Malam Bahaushe na cewa ya kamata ganin buzu ko algalemi a masallaci ya shi tinkiya wa'azi. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
14: Allah sarki, duniya juyi-juyi kenan. To yanzu kuma bari mu je ga zango na gaba da zai kai mu tarayyar Najeriya.
19: Labari na.
20: Assalamu alaikum DW Hausa, sunana Honorable Muhammadu Gudaji Kazaure, tsohon dan majalisa wanda ya wakilci Kazaure da Rone da Guyo da ƴan kwashi a jihar Jigawa a Najeriya. Shawara da zan ba abokaina ko kuma ƴan uwana wanda muka rike mukami a baya, ya kamata mu sani cewar duk lokacin da ka samu dama ka je ka bada gudunmawa, to yana da kyau ka haƙura ka bar wa wasu suma su yi. In kuma kaga zaka iya yi, to ka tabbatar cewar abinda zaka yi din abu ne wanda yake mai muhimmanci, kuma abu ne wanda in ka dawo ko da wasu kurakurai ne kai zaka gyara. Amma kada ka matsawa kanka, kada kuma ka yi rayuwa irin wadda a farko ba ita kake yi ba. Dukkan dan majalisa da ya zama dan majalisa ya sa wa kansa rayuwa ta ƙarya, ya sa wa kansa kashe-kashen kuɗi da ƙarya. Lokacin da baya majalisa ya zo ya tsinci kansa a babu, yana shiga wani yanayi. To kada mutum ya canja wa kansa rayuwa, a yi ƙoƙari, a yi haƙuri, a bar wa Allah. Da baka sani ba Allah ya baka. In Allah ya ga dama zai dawo ma da shi, ko ya baka wanda ya fi shi. Don haka ina ba abokan da muka yi riƙe mukamai a baya, muka zo yau babu, shawara da su dogara da Allah, kada su tayo da kansu hankali, su kuma yi rayuwa irin wadda ta kamata daidai da wadda suke yi kafin su rike mukami.
14: Honorable Gudaji Kazaure kenan, tsohon dan majalisa a tarayyar Najeriya. To Hausawa dai na cewa duniya rawar 'yan mata, na gaba ya koma baya. da fatan yan siyasa da giyar mulki ke gaya wa ƙarya da kuma masu rike da manyan mukamai sun dauki darussa daga wannan shiri wanda anan zamu dasa masa aya. A madadin wakilinmu da ke Yamai, Gazali Abdu Tasawa da kuma sauran yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijan Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
0: To madalla, yanzu kuma za ku saurari shirin ra'ayin matasa.
1: DW ra'ayin matasa.
21: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun yadda ƙarin farashin man fetur yake shafar rayuwar matasa ta yau da kullum. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da kasancewa tare a zango na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji cewa ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PRP na jihar Bauchi Shehu Buba Umar ya buƙaci jami'an tsaro su bincike shi kan zargin da ake masa na alaƙanta shi da ta'addanci. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin mulkin soji ta yi garan bawul a majalisar ministoci. Wata takaddama ta kunno kai a tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da ministan Abuja Yansin Muke kan kulla haɗaka da wasu jam'iyyun adawa a zaben shugaban ƙasa na baɗi. Babban ƙungiyar ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar MENA ta yi sabon mai horaswa. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku bayan Muhammad Awal Balarabe ya karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Kotun musamman ta yanke wa tsohon shugaban Kosovo Hashim Tasi hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 25. China ta yi kira ga kasashen Iran da Amurka da su kai hankali nesa tare da zama kan teburin tattaunawa. Masar ta yi watsi da batun kwashe Falastinawa daga zirin Gaza zuwa wasu wurare da kasashe daban-daban. An yanke wa tsohon shugaban Kosovo Hashim Tasi hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 25 bayan da aka same shi da laifin aikata laifukan yaƙi guda hudu a lokacin yaƙin da Kosovo ta yi da Serbia. Sannan kotun musamman da ƙungiyar tarayyar Turai ke marawa baya ta same shi da laifukan kisan kai, azabtarwa, ayyukan rashin tausayi da kuma tsare mutane ba bisa ka'ida ba. Alƙalin da ya jagoranci shari'ar ya bayyana cewa tsohon shugaban ya yi amfani da mukaminsa da ikonsa wajen ingiza mutane ga aikata waɗannan laifuka, kuma ya gaza ɗaukar mataki kan mayakan ƙungiyar 'yantar da Kosovo KLA da suka aiwatar da waɗannan munanan ayyuka. Sai dai ministan harkokin wajen Kosovo Glavko Kosciuszko ya soki hukuncin da kotu ta yanke. Kasar China ta buƙaci Iran da Amurka da su yi taka tsantsan tare da mutunta yarjejeniyoyin zaman lafiya na wucin gadi da suka cimma a watan Yunin da ya gabata. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ne ya yi wannan kiran a lokacin tattaunawa da takwaransa na Iran Abbas Araghchi wanda ke ziyara a Beijing, inda ya ƙarfafa gwiwar ɓangarorin biyu da ke rikici da juna da su ci gaba da tattaunawar diflomasiya don kwantar da ƙurar da ta taso. Fadar miki ta Beijing ta kuma yi kira da buɗe mashigin ruwan Hormuz domin kare jigilar makamashi da hanyoyin samar da kayayyaki na duniya. Tana mai nuna damuwa kan tasirin da tashin hankali ke yi ga tattalin arzikin duniya. A nasa ɓangaren Araghchi ya bayyana cewa Iran a shirye take ta kare 'yancinta da tsoronta, duk da cewa tana jajircewa wajen cimma matsaya ta diflomasiya da za ta kare muradin al'ummarta. Ana gudanar da wannan tattaunawar ne mako guda kafin ganawa da aka shirya gudanarwa tsakanin shugaban China Xi Jinping da shugaban Amurka Donald Trump a fadar mulki ta Washington. Shugabannin jihohi takwas na jam'iyyar CDU da ke mulki a Jamus sun nuna goyon bayansu ga shugaban gwamnati Friedrich Merz sakamakon matsin lamba da ke karuwa kan salon shugabancinsa. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a birnin Berlin, shugabannin sun tabbatar da cewa Jamus na buƙatar kwanciyar hankali a siyasance fiye da baya. Suna masu jaddada cewa haɗin kai da fahimtar alƙiblar da ya kamata CDU ta fuskanta ne ke da mahimmanci a yanzu. Merz na fuskantar matsin lamba mai tsanani tun bayan da jam'iyyarsa ta sha kaye a hannun jam'iyyar AfD mai ƙyamar baƙi a zaɓen 6 ga watan Satumba a jihar Sachsen-Anhalt da ke gabashin Jamus. Bugu da ƙari, zaɓen jihohi biyu da aka shirya gudanarwa a ƙarshen mako na iya sa CDU samun mummunan sakamako da ba a taɓa ganin irinsa ba tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu. To, labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah al-Sisi ya sake kin amincewa da duk wani shiri na tilasawa Falastinawa barin zirin Gaza, inda ya bayyana cewa ba za a iya kawar da gwagwarmayar Falastinu ta hanyar tilasawa 'yan zirin Gaza barin ƙasarsu ta asali ba. Al-Sisi ya yi wannan bayani ne yayin tattaunawa da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas a birnin Cairo tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas a shekarar 2023, Masar da ke da iyaka da Gaza ta yi watsi da shawarwarin karɓar mazauna Gaza a yankin Sinai. Wannan sanarwar ta zo ne bayan kalaman ministan tsaron Isra'ila Katz, wanda ya ce lokaci ne kawai ake jira kafin ƙasarsa ta sake ɗaukar matakan soji a Gaza tare da aiwatar da shirin tilasawa 'yan yankin barin matsugunansu. sai dai jakadan Amurka a Isra'ila ya musanta duk wani shiri na korar Palestinawa daga Gaza ba tare da amincewa su ba. Gwamnatin Equatorial Guinea ta katse shafukan sada zumunta na Facebook da TikTok tun tsawon watanni biyu. Wato gwamnatin Equatorial Guinea ta katse shafukan sada zumunta na Facebook da TikTok tun tsawon kusan makonni biyu bayan da aka yada wani bidiyo mai dauke da zage-zagen cin hanci da rashawa ga mataimakin shugaban kasa. Dama dai ana yawan sukar wannan karamar kasa ta yankin tsakiyar Afirka da takaita yancin jama'a. Tun bayan da shugaba Teodoro Obiangeman Bazogo ya fara jagorantarta a 1979. Tun dai a ranar 2 ga watan Satumba ne aka rage karfin gudun internet, lamarin da ke hana shiga shafukan Facebook da TikTok da suka fi shahara a kasar. Amma sauran shafukan da kamfanin Meta ya mallaka kamar WhatsApp da Instagram suna aiki amma ba yadda ya kamata ba. Wannan matakin toshe Facebook da kuma TikTok ya biyo bayan yaduwar wato bidiyo da wata matashiya ta yi amfani wajen zargin mataimakin shugaban kasa Teodoro Ngema Obiang da aikata cin hanci da rashawa, lamarin da ya sa hukumomi suka kamata. To ƙarshen zagayen farko na cikakkun labarin duniyar kenan.
1: Muhammad Awal Balarabe da labarin duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin za a ji yadda bincike ya nuna sauyin yanayi da tashi-tashin hankula da duniya ke fuskanta ke yin barazana ga tsaron abinci a duniya. A gabacin akwai shirin taɓa kalashe da na muhalli za su zo maku kana muna nan muna dakon ra'ayoyinku. Amma yanzu za mu fara ne da takaddamar siyasar Najeriya da wato da ya ƙi cinyewa a matsayin babban labarinmu. Wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da ministan Abuja Yansu Muike kan wata hadaka da ya kulla da wasu jam'iyyu kan zaben shugaban kasa da za a yi a shekara mai zuwa, inda gwamnonin ke ganin bakin jinin da yake jawo tafiyar na iya yi mata na kasu a zaben baɗi. Wakilinmu dake Abuja Waisu Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto.
3: Ne dai har ta fara yin doyi a tsakanin gwamnonin jam'iyyar ta APC da ministan Abuja Yansu Muike akan batun yakin neman zaben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a zaben da za a yi a baɗi. Muike ya kulla wani kawance ne da wasu jam'iyyu da suka hada da jam'iyyarsa ta PDP, Labour, Action Alliance da kuma SDP bisa manufa guda ta su goyawa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu baya a zaben da za a yi. Amma sauran mukamai na gwamnoni da 'yan majalisu kuwa kowa ta sa tafi sheshi. Wannan ya sanya gwamnonin jam'iyyar ta APC bayyana cewa ba su yadda ba domin kowa yau ya san naki. Mr. Hope Ozudinma shine shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya.
4: Because unanimously resolved that its members will not participate.
3: Yace kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC ta amince da matsayin cewa ba za ta goyi bayan duk wata hadaka ko wani kawance da zai kawo na kasu ba ga sake zaben shugaban Najeriya. Ba mu da niyyar goyen bayan wani dan takara wanda ba na jam'iyyar APC bane. Kawancenmu na jam'iyyar APC ne gaba daya. Ba za mu amince da abin da zai jawo rudani a cikin jam'iyyar mu ba. Duni wannan ya sanya 'ya'yan jam'iyyar APC fara fuskantar rabuwar kawuna. Horrubobi George Ibbi shine sakataren gudanarwa na cibiyar hadaka ta jam'iyyar APC.
5: Ministan Abuja lalle ma'aikaci ne na shi shugaban kasa yanzu a wannan gwamnati, kuma har yanzu shi ba dan APC bane. Maganan Rainbow Coalition nasan nan kaga duk ɗan takaransa a kowane jiha suna da jama'ansu. Mu ba kawai muna so shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ci ba, muna so kuma duk ɗan takaran gwamna na APC kowace jihar Najeriya su ci.
3: Ministan na Abuja dai in Yansu Muike mutum ne mai ikon fada aji a gwamnatin Najeriya wanda yake gaban kansa. Ana masa kallon a matsayin dan amarya da baka laifi a wajen shugaban na Najeriya saboda rawar da ya taka a zaben shekara ta 2023. Sanin halinsa na kaza baki jimirin as tuni ya mayar da murtani.
6: That's smart, but that politically
3: yace sun nuna dai suna da dubara ne, amma kuma ragwayen 'yan siyasa abin takaici sun kasa bayyana matsayinsu. Domin ni ban taba zuwa kungiyar gwamnoni da jam'iyyar APC don a cimma wata yarjejeniya ko kawance ba. ni fa shugaban Najeriya ne ya nada ni kuma ina aikin da ya sanya ni.
6: I'm doing the work.
3: Rayuwa dai sun sha bamban akan matsayin minister na Abuja in ya samu yake da yadda ake kallon sa a gwamnatin ta APC. Malam Hassan Sardauna mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum dake Abuja.
7: Wani abu ne da tuntuni muke jiran ya faru domin duk wanda yake ganin abin da yake faruwa a jami'ar APC zai yadda cewar akwai matsala tafe musamman da ta shafi wike da shugabancin gwamnoni na jami'ar APC.
3: A yayin da minister na Abuja ke ci gaba da tsayuwa irin tagwamin jaki kafasa ɗaya a jami'ar APC ɗaya kuma a jami'arsa ta PDP, wannan na ci gaba da jefa shakku musamman ga gwamnatin jami'ar da yake neman yi masa zigidir a lokacin zaɓe. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Shin me yasa takaddama tsakanin jami'an siyasa a Najeriya rikicin yiwa kuma me ke hana yuwar hadaka na jami'un adawa a siyasar Najeriya? Professor Tukur Abdulkadir, masanin siyasa ne a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, a tattaunawar da nayi da shi ta wayar tarho daga nan birnin Bonn, ya ce wannan ba sabon abu bane. Ga hiranmu da shi.
8: Akwai abubuwa da yawa saboda akwai matsaloli na cikin gida da kuma na waje. Ba lalai ne wanda suke mulki ko yan jam'iyya ce ba kuma take mulki ta so taga an samu hadaka karkarfa ko kwakwala wanda zai iya zama barazana gare ta. Saboda haka wannan ba abin mamaki bane, ba wata gwamnati ko jam'iyya da za ta so taga an samu wannan haɗin kai. Hanyoyin da jam'iyyu suke bi ko masu mulki suke bi wajen kokarin su sun kassara ko illata irin wannan hadaka ya danganta ga irin kowace ƙasa da irin shugabanci. Jamhuriya ta biyu misali lokacin da jam'iyyun UPN da su GNPP da PRP ɓangaren Michael Imodo suka shirya haɗa jam'iyyar PPP. An yi ƙoƙari a samu ta rijista amma lokacin FEDECO hukumar zaɓe da gwamnatin jam'iyyar NPM suka hana a yi wannan na rijista. Daga shi irin ɓarigayen Haji Muhammad Abubakar ne da sauransu suka yi takara jam'iyyar NPP a jihar Kano da Kaduna da sauransu. Saboda haka wannan ba wani sabon abu ne ba.
1: To Farfesa, a nan rikici tsakanin wike da kuma su gwamnoni APC, wani tasiri kake gani zai yi ga ɓangarorin biyu da kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda yake goyon bayan abin da wike yake yi?
8: Ina ganin dama nan haɗaka ce kawai ta sunar. Saboda shi wike bai da wani tasiri in ba a jiharsa ba. Bai da wani tasiri ko a siyasar jihar Bayelsa misali da suke makwabta ko a ce jihar Imo. Ba yadayin me yasa yake da tasiri? Za a yi la'akari da irin yadda ake gudanar da tsarin siyasa ne a ƙasar, da irin masu shugabanci, da irin yadda hukumomin tsaro suke, da irin hukumomi na shari'a suke, da kuma yadda siyasar kanta ake gudanar da ita. Abinda dai kawai illar ne za ta ƙara yawa, domin yanzu aka yi la'akari da irin jawabin da ya a wani gidan talabijin jiya. Ai yana suka ne ga shi gwamnan jihar Eko, wanda kuma su yana cikin masu fara aji a gwamnonin na jam'iyyar APC, shi ma Bozo Dima. To amma kuma wannan wani ɓangare na shi kenan. Idan tafiya ta tafiya kuma suka ga cewa misali da bazan shugaban ƙasa yake rawa, wannan kuma na iya shafar tasirin ko kuma rawar da za su taka a jihohi su ma gwamnonin. Suna iya cewa ƙila a bar shugaban ƙasa ɗin da wikin, tunda yadda yake jin yana jan ran shi a jihar Rivers, da kuma ƙila abin da yake a babban birni, idan yana jin zai iya ya gwada sauran jihohi ko arewa ta tsakiya ko arewa maso yamma ko arewa maso gabas ko ba kudu maso kudu. To saboda haka wannan da ƙarshe yana iya ƙara ma tafiyar tasu tsami, in tafiyar ta yi tsami sosai da ƙarshen kuma in ajin da wanda zai fi asarar abin da ke faruwa yanzu ila shi ne shugaban ƙasar.
1: A tafiyar siyasar Najeriya wasu na ganin cewa haɗaka ita ce mafita ta samun nasara, wasu kuma na ganin kai kowa kawai tashi tafi shi kowa ya tafiyar shi. To a ra'ayinka wanne ne ba wanne ne ba?
8: Dukkansu

0: rashin nasara.
1: Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin siyasa a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Karshen jigon rahoton namu kenan. Har yanzu dai muna Najeriya ne, inda biyo bayan zarge-zarge da wasu suka yi wa sanatan Bauchi ta Kudu kuma dan takarar gwamnatin jihar a jam'iyyar PRP, Shehu Buba Umar ya buƙaci jami'an tsaro da su bincike shi domin wanke kansa. Wakilinmu a Bauchin, Aliyu Muhammad Idris, ya duba mana wannan batu cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
2: Tun a shekara ta 2024 ce dai wasu suka fara zargin sanata Shehu Buba Umar da alaka da ta'addanci, musamman 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Amma wancan lokacin bai taɓa cewa komai ba kan lamarin, sai a yanzu da wasu suka sake tayar da batun a kafafen sadarwa na zamani, inda suka bijiro da wasu sababbin zarge-zarge akan Shehu Buban, wanda a baya ya kasance shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Dattawa ta ƙasa. Sai dai sanata Shehu Buba Umar ya bayyana cewa a shirye yake domin ciki da gaskiya, wuka ba ta huda shi.
3: Yanayi na aiki na da ayyukan da nayi sun shafi ƙasa, ba komai bane akai magana za ka fito gaba da ansarsa.
2: To kafin yanzu da kai wannan magana, ko ka taba daukar mataki na wanke kanka?
3: Tunda aka fara wannan abun bara, na dau matakin hukuma, kuma bara din da aka fito da wayannan mutanen bata gari suka fito da wayannan kalaman munana a kaina, na rubuta takarda wa jami'an tsaro. A yanzu haka jami'an tsaro sun tabu mutum biyar, kuma an gurbantar da su, ana musu tuhuma a kotun tarayya. Ina sake nanantawa, ina kalubalantar duk wani wanda yake da hujja akan abin da yake faɗa, idan ya ɓoye Allah ya isa.
2: Wannan batu ya haifar da muhawara a Najeriya, musamman jihar Bauchi, a lokacin da aka fara gangamin yakin neman zaben shekara ta 2027, inda har wasu daga cikin abokan hamayya suka fara amfani da wannan zargi da ake wa sanata Buba dan takarar gwamna a jam'iyyar PRP domin neman yardar jama'a gare su. A fahimtar Abubakar Saluhu, tsohon jami'in ɗan sanda a Najeriya, ya buƙaci waɗanda suke zargin da su bi a hankali, saboda abin da suke magana akai ba karamin abu bane wanda zai iya jefa su cikin matsala idan ba su da hujja.
4: Tabbas waɗanda suke wannan maganganun, muna musu hangen akan cewa ba su da tabbacin wannan abin, saboda rashin tabbacin kuwa shine inda yau ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu, Shehu Buba, zai kai su kotu akan neman haƙƙinsa na ɓata masa suna. Ba su da hujjoji, za su ta halaka ne akan maganan wasu.
2: Batu na damar bayyana albarkacin baki shi ne akasarin masu wannan zargi suke cewa ya ba su damar yin duk wani zargin da suke yi, don haka ma suke ganin ba wata matsala ba ce hakan. Ko da yake a fahimtar Abubakar Saluhu, suna da gaskiya amma kuma da buƙatar taka tsantsan.
4: Ina so in sake magana akan cewa tsarin mulki na Najeriya ita ta ba da dama kowa ya dinga faɗan albarkacin bakinsa a siyasance. To amma ba da dama kuma a siyasance ka faɗi abin da ranka ke so. To amma muna son kuma ka sani akan doka, wanda ka ɓata mai suna zai iya yin ƙaranka don ya nemi haƙƙinsa na ɓata masa suna.
2: Duk ƙoƙarin da na yi wajen ji daga rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi, na kasa samun wani tartibin bayani, walau daga ɓangaren sanata Shehu Buba na sanar da su, ko kuma ko akwai waɗanda suka kawo ƙorafi a kansa, ko kuma babu har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto. Sai dai bayanan nasu sun fi karkata ne ga cewa sai dai a tuntuɓi headquarter 'yan sanda ta ƙasa da ke Abuja, ita ce za ta fi masaniya a kan batun. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
1: Daga Bauchi sai kuma wato Jamhuriyar Niger, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yi wani ɗan garan bawul a Majalisar Ministoci, inda aka cire ministoci hudu tare da naɗa wasu domin su maye gurbinsu, matakin da ya haifar da ra'ayoyi mabambanta tsakanin 'yan ƙasar. Wakilinmu na jihar Tawa, Isu Mamman, ya tattaro mana ra'ayoyin jama'a kan wannan sauyi.
5: A watan Agustan 2023 ne Majalisar Mulkin Sojin Ƙasar ta kafa gwamnatin ta farko da ta hada da farar fula da sojoji, wanda adadinsu ya kai 21 kamun daga bisani a watan Aprilun 2025. A fadada Majalisar Ministocin ta kai 26. Kusan kowace shekara ministocin na zuwa gidan talabijin na ƙasar suna bahasi kan ayyukan da suka yi, inda al'ummar ƙasar ke zama alƙalin nauyin da aka dora musu. Tun a wannan lokacin ne wasu daga cikin ƙasar suka buƙaci da shugaban ƙasar ya yi babbar zazzaga la'akari da yadda wasu ba su kai ga abin da ƙayan ƙasar ke dako ba. A wannan talatar ne aka kawo sauyi ga wannan Majalisar Ministocin, wanda da dama ke dako. Inji Habibu Atiku.
6: Gadi ba wannan ministoci ne matsa

0: Madalla, za mu fara ne da shirin al'adu. Ai saurare lafiya.
1: DW taba kalashi.
2: Rawani guda ne daga cikin al'adu mafi kololuwar daraja a kasar Hausa. Tasiri da kima da muhimmancin sa na nuna kamala ko iko da mutuncin wanda yake sanye da shi. To amma wai shin me yasa rawani yafi muhimmanci ne ga sarakunan gargajiya a daular Usmaniya?
3: Rawanin shine sarautar. Kunne biyu yana nuna na ƴaƴan sarki ne. Kunne daya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, ba kunnan kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai ma su bayan ba kunnan ba sa yin amawali.
2: Shirin tabaka lashe na wannan mako zai duba tasirin rawani ne a kasar Hausa da ma wasu nau'ukan rawani da kuma bambance-bambancen sa. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Bisa al'ada kasar Hausa da ma wasu sassan nahiyar Afrika, sarakunan gargajiya da malamai da dattijai na amfani da rawani a matsayin alamomi na girma da kuma mutuntaka. Ga masarautu da dama a nahiyar Afrika, lawani da huni da mahuta ko amawali, dukkanin su sigogi ne na rawani da ke nuna alamun karfin masarauta, jarumta da kuma darajarta. Sigan nadin rawani na kun fassara wasu kalmomi ne masu alaka da addini, al'ada da kuma kamala. Rawani a masarautu da dama a kasar Hausa ko daular Usmaniya na fitowa da wasu siffofi ne na kadaita Ubangiji. Dr. Nasir Wada Khalil, masanin tarihi da al'adu ne, ya yi karin bayani.
1: Rawanin da sarakuna suke sa kamar irin na Kano, da zaka ga yana da kunne biyu ko a ce mahuta biyu, wannan rawanin yana rubuta Allahu ne. Akwai farin abin nan da ake kiransa amawali, shine abin da yake zauna a bayan riga, a bayan mutum dan dogo haka, daga rawanin farkon rawanin kenan, wannan alifi ne. Sannan kunnuwa biyun lallan ne, sauran gurin da yake wa fuskar hakuri ne, kaga Allahu kenan. Na biyu akwai ilahu. Ilahu shine wannan irin dadin na sarakunan mu, amma mai mahuta daya, mai kunne daya. Idan kuma aka yi wanda ba kunne, wato huni da ya taho ko kafadar dama ko kafadar hagu ko kuma baya, to wannan shine lahu. Idan aka yi shi kuma babu magunin, wato kamar yadda mutane suke dan rataye rawani haka, to ya zama huwa. Saboda shi a ka'idar Larabci, duk harafin da kai masa rufu'a to ka ƙara mawa a gaba. Saboda haka hu din da aka yi rufu'a ya zama huwa. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Can kuma wa ilahukum ilahun wahida. Can kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Can kuma lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu kenan da huwa da ilahu da Allahu. To duk raunan haka suke nuna.
0: Baya ga siffofi da ke sa a gane mutum, rawani na kuma ƙara alamta kima da al'adar ƙabila. Mafi yawan yadin da ake amfani da shi wajen yin rawani na kasancewa fari. Dama shi kansa mai sanye da rawanin na nuna matsayi ne da yake rike da shi a masarauta, inji Dr. Wada Nasir.
1: Misali, kunne biyu yana nuna na 'ya'yan sarki ne, sannan kunne guda biyun yana alamta cewa wato mutafannini ne, ya san ilimin Larabci, ya san na addini. Kunne daya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, da sauran saraki da ake zaune. Kano nake baka misali. Sannan a zauna ba kunnan kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai ma su bayan ba kunnan ba sa yin amawali.
2: To dakta, ana iya bambanta mai unguwa da dagaci da hakimi daga rawani kenan idan an zo fada?
1: Hakimi dai za a iya bambanta shi da dagaci da hakimi, amma mai unguwa ai shi ko kuri yayi an yadda babu ba yadda matsala.
0: Nadin rawani da yanayin kirar kai ko salon hannun da aka yi amfani da shi wajen yin sa na ƙara fitowa da ƙyalli da sheƙin kowace masarauta da kowane basarake ke alfahari da shi. To amma masarautar da Magaram a jamhuriyar Nijar, naɗinta ya sha bamban da na sauran masarautu. Sanusi Ibrahim na Kandare, shamakin sarkin da Magaram ne, ya yi ƙarin haske.
3: Mu akasari a nan da Magaram dai, ka gani rawani wanda muke Fatima ce ja ake sama. In an sama Fatima ja, kuma sai a ma rawani kenan, kai basaraki ne, wannan sarakai ne, sarki ake ma wannan wato maja, kuma an nada mai ai kuna gani wanda he sarki kadai ake ma wannan rawanin. In ya so su kuma lawanne masu bi, su kuma rawanin su haka ake nada shi, a rihe huska ya biyo ta daidai haba ya sauka kasa kenan. Da ka gani ka bambanta da sarakai, ka bambanta da rawanin sarki kuma da na lawanne. In ka gani yanzu kamar mahalbanmu ko kuma mayakanmu, akasari su hula ake sa musu, ba a musu rawani. Yanzu an ce wannan kamar kaura ne, kaura wani jarumi mayaki wannan wani katalla ne hula ne ake sa musu amma rawanne sai lawanne rawani sai lawani kenan bahadi shi yake rawani
0: Bisa al'ada sarakunan gargajiya kasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya kan yi hawa irin na kasaita don kecire ne a lokutan bukukuwa. Hawan daba a jihar Kano ko bikin Biyanu a yankin Agades da ke arewacin jamhuriyar Nijar ko na washe garin Maulidi a jihar da Magaram na ƙara fitowa da sarakuna a cikin yanayin mulkinsu. Kana wannan dama ce da ke ba wa ɗayan sarakuna ƙarfin fitowa su yi hawa irin na alfarma. Rawani na guda daga cikin muhimman abubuwan da ke taka rawa a nan, in ji Dr. Wada Khalil.
1: Wato kamar yaran sarki su ne suke sa cirkudi wanda yake renannen abin nan dan kura ake gaya masa shi ne daga nan har ka je a gadas wannan cirkudi kamar yadda ka san shi ana amfani da shi a Nijar to shi yaran sarki suke sakawa to su kuma ƴaƴan sarki su kuma har sa suke sakawa ko fara ko wata kalar to su kuma bayan sarki in ba sallah ba kuskus suke sawa kamar zaka ganshi kamar karamin muske kamar abin nan haka kowanne da irin wanda ake sa shi a lokacin amma in dai hawa za a yi tulini ne rinanne ne dan kura turkudi shine ake sa shi ka ganshi yana kyalli yana naso a fuska na maiƙo tana duhu mutum yana baki ana abin nan to shine cikar buwa da kenan wato yaron sarki ya kai yaron sarki wanda su kuma kaga a Nijar su kuma ba haka yake ba sai yaron sarki ba.
0: Kabilar Abzinawa na amfani da turkudi kama daga masarautu har izuwa ga bukukuwan al'ada. Sai dai kuma Farfesa Elbak Adam masanin tarihi a yankin Agades ya bayyana mahimmancin rawani ga kabilar Abzinawa ko baya ga turkudi.
4: Rawanin Abzinawa in aka sa shi da za a samu yaro dama yaro sai ya kai shekara 18 kenan ya balaga. Rawanin bugaje kadai yake rihe wurare daban-daban. Kin ga rawanin bugaje yadda aka yi sai ya rihe kunnuwa. Saboda ko ka ji abun kumiya rawanin nan sai sa kamar baka sauraron abun kumiya. Rawanin nan kina ji zai sa ka rihe baki. Bakinka haka ko? To rawani sai ka yi haka ka rihe bakinka. Saboda kakkai kwaɗan abin duniya ya hana maka ka dibi abin lalata ka kin gane ko ya hana maka ma ka saurari zancen banza na mutane kin gane ko shi ne babban ainihin rawani na Abzinawa.
0: To ma sauraro bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan lokaci a madadin daukacin yan uwa abokan aiki na musamman Matila Ahmadu daga yankin Agades da kuma Larwana Malam Hami a yankin Damagaram. Abdullahi Mamman Ahmadu daga nan DW Hausa ke cewa da ku kasance lafiya.
5: Yanzu kuma sai shirin mutum da duniyar sa.
6: DW mutum da duniyar sa.
7: Wutar daji a Turai, ambaliyar ruwa a Nepal da wasu yankuna. Masana na alakanta waɗannan tagwayen bala'o'i da sauyi ko dumamar yanayi da ke ƙara tsananta a duniya. Wannan shine batun da za mu yi nazari a kai. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na mutum da duniyar sa. Shirin ne da ke yin nazari akan batutuwan da suka shafi muhalli da yanayi wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Jafar ke farin cikin sake kasancewa tare da ku.